0: Destadia. Destadia ko kakmino sapa jora chapa kumyala ninyo tu. Sapa kedekat rupi surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah, dia
2: dia naik.
0: Lagu ngel kami.